0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Hello. Hello, boss.
2: Oh, sa Mang Kanor.
0: Boss. Mananginot ako, boss ka. Magsiklim ko rong anawa, boss. Kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
2: Oh, mauba. Oh, sige. Magpahuway lang sa Kanor.
0: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play. Sayaw, sayaw kita.
3: Sayaw, Mang Kanor.
0: Kada dyan, party-party. Asa mga chicks niya, asa mga chicks. Hello, sir. Hello.
2: Hello, Kanor. Asa mga Kanor?
0: Hello, sir. Nahalagay ko sa balay, sir. Gitakigan. Doon ko, sir. Wako kabangon, sir. Mitsuo lang akong arthritis. Rayuma, pati hubak, sir. Nagdungan. Lain. Doon kayo paminaw, sir.
2: Oh, mau ba? Hala, sige. Nanawag na ko. Kaya kumusta na ako yung kondisyon.
0: Salamat, sukay, sir. Pagkabutan ni mga amo, sir. Okay naman ko, sir. Masig mauli-uli anak ko makajuti na ko, ugma, sir.
2: Ah, sige, ayaw lang kay buksa kung di magkaya si mong lawas. Okay? Bye.
0: Bye, sir. Nakalusot yung kasako nga mo. Balik na ko sa sulod kay magparty-party na po ko.
4: Oh, Kanor! Abay ba na akong gitakigan kag nakas yung balay?
0: Padamay, ang akong amo. Boss! Like, kung lawas, boss, di naman makubos, naabot ko dili. Taas kayo kong kalitura, boss, 43 mo na. Libog na kong kasa kong paigon. Nasaan ko ang lugar, boss?
4: Oh, mauba! Ayon sa duty sa lunes at biyernes, ha?
0: Ah, mauba, boss. Salamat kayo, pero gano'n man, boss?
4: Suspended kang kanahanak ka!
0: Panabay!

0: Doon?
1: Doon!
0: Di ba pwede dito dumaan?
1: Doon, ang pinto. Aray ka lang ito makita. Lumayas ka ang kapal ka pa ng mukha mo. Lumayas ka na. Wala kang kwenta. Wala kang pwede dito sa bahay. Lumayas ka na. Sige, lapit! Layat, ayoko na makita pa ang mukha mo.
0: Pwede kong nasama ko. Sama ko to.
1: Saan mo na ako na bababae ka na?
0: Hindi ako na bababae. Ako ang ginagawa nila ng lalaki.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Roy, no? Alias Kurakiki Kukukaka. Kalamutan sa ngalan ko, pero hindi ka mo mangikay kay... hindi man tabasta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground sa babaw sang atop. Kag lima kabilog ang ekspedisyon. Galing may problema ako. Ang problema ko, ang akon nga ulo, may palak akong buhok. So problema, kid. Pagkabati ko din sa Maninoy Wonderland, tigin haplasan ko sang mga tatlo ka nalaw guro to. Kapagligad sa mga pilapagid ka inadlaw, natubuan sang buhok. Ha? Di pala to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga pala. Kasi subong may buhok mang yapon. Taho mang agya kay kalbo na bilog ko nga ulo. Ang pala ko sa una, may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kaman nyo na. Ito mo na yung mahambal ko nga, ang Maninoy Wonderland. Huwag ni may makaperdi, ya. Nibis na ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw. Tanaan nga masakit, nga ayo. Huwag sinabi na sa Maninoy Wonderland.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah. Mas agurugin.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras o mas maaga pa ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mama Bear.
1: Yes, Papa Bear.
0: Iuyaman ako.
1: Nata!
0: Iuyaman ako kay Padi. Ta, amak mo ang tinaraman ako. Garuda ako para uma.
1: Papa Bear. Daing man na maraot sa pagiging para uma. Maraiyan na trabaho.
0: Iyong ani ko, ta. Ang problema, ta. Garuda ako para uma. Ta pagkaibanan ta ka, garo ka na kaya karabaw.
2: Nasa niya, Padi mo yan! Pagi! Gigri pa! Itutong ba ka yan? Itutong ba ka yan?
0: Relax ka lang, Mama Be.
2: Itutong ba ka yan?
0: Ano man maraos kang karabaw? Pwede ba gam alternative yan sa baka? Ang karabaw?

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Sa trot lang, ang paasa hindi lang sa tao. Pwede man kung kaisa sa pagbukas mo sang ref. Ina ba lang may nakitaan ka nga sulod lang sang ice cream? Ang ending is da, gali ang unod. Bumper 10!

0: Pare!
1: Ah!
0: Ay, naku pare, gaugtas. Gida ko akad ako isang problema ko pare.
1: Anong problema mo na?
0: Hay, ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya, may nakitaan ko nga mga sigarilyo pare.
1: Ay, abaw!
0: Wala ko kapati nga nagapanigarilyo na naging bata ako.
1: Ati, kung sa bagay, simple pala na nga problema mo. Mas dako yan ang problema ko.
0: Ay, nga aha.
1: Kay nagpangukay man ko sa bag sang bata ko, ang nakitaan ko lipstick.
0: Ay sus, ah, wala man ang problema, kay dako naman na siya.
1: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kayo na ba yung kayo? Murang bubuto na gina kong itmigim sa kakayon. Asam si Ar? Ah, padamay. Lakman ng si Ar. Kayo na kayo. Si Turo? Si Turo? Murang na ito lang check sa sulod sa si Ar. Bugay-bugay gini si Turo ba? Abi na akong nagbago na ni. Wa man na igihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilom na ikaw pututa ka. Hilom niya. Nabaday mong hiring na magbana-bana.
3: Mang Kanor, atong video kong kaya para kapapunta sa skandal.
0: Pagpayo ba? Kabob paminawa ninyo. Tanawa, tanawa.
2: Asa dapit?
0: Nagini-gini na lang babae din eh. Nadisuro sa CR.
2: Umura na mag na...
0: Oh, diba? Puro giganahan.
3: Ay, pang may basag lami kang chicks on a bay.
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulun. Lagi na. Ay, akam dito yung nagturo.
2: Grabe na makmakan mo, Kanor.
0: Relax na muna. Ay, naninu gilabte.
2: Di na pwede. Dapat mo sulun tayo para makahit punta.
0: Tara. Ayaw lagi.
4: Sikaran ko eh, ano?
3: Bawa ay pa.
0: Pagkabagan.
2: Uy, kalagawan niyo, uy. Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh.
0: Abi magunabog na kay Chicks din ang dala El Toro.
2: Masay, Chicks. Kamalabit ako ang constipated ko. Gawas mo.
5: Daamoy ka, Mang Kanor. Ako pag-ibiyahan ako priority dito kay para lang mo hits dire.
2: Masa man, di mo muhawa. Ha? Kira-girahod na mo, be. Ha?
6: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: mo pala maintindihan ang imo kinabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Butchok, 34 anyos, laon-laon ah. Migo ko na sang driver na sa ABS-CBN bla nga si Father Robert Reyes na bla. Migoy kami na. Sagtong buhay pa ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Kurap-kurap na bla. Kasi mahapdos ang mata ko. Daw kisagani haloson ko kakita mo. Pero sa itong makabati ko sa Maninoy Wonderlana ngayon eh. Kintistingan ko dayon kahit eh. Atin ko ba si epektibo man bala? Mamatuod, epektibo gilman. Ha? Sang gabi itong nakapangayo ko sa amigo ko. Sa Maninoy Wonderlana, ginaplas ko sa akong mata. Pagkaaga, amatuag, tukasulahay ko sa akong pananawan. Ha? Sang sadto nga wala pa ko gagamit. Medyo kakurap-kurap ang pananawan ko. Pero subong, why nagin ko sa may makita? So masulhay nagin ang akong pananawan? Kisa gani, uy ko kabalo kung aga na kung gabi mo kahit hindi ko kakita. Nag-recording gani kami ni Subong sa interview gani. Uy ko, ano oras Subong man? Gabi na kung aga na? Sige, mula na. Basta, epektibo gid kaayo ang Maninoy Wonderlana. Madamo gid nga salamat sa Maninoy Wonderlana. So naghimo sini, I love you gid, I love you.
0: Dag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah.

0: Prenda nun yung aeroplano, nang nag-ikis-ikis ng lupa niya, pre, ah.
1: Eh, ala, prenda nun. Ay, basi ko na may diferensya ng aeroplano na, pre. Arara ng stewardess, oh. Miss. Nanon yung aeroplano, nangikadrakapain mo yung halakupukupo na sa hubog na. May patulugan nila ng hubog na, miss.
2: Ay, hindi pwede, sir. Kamon siyang piloto.
3: Abaw! Puwerte!

0: Bastos kay kamay.
1: Ha? Diyos sa manta ka?
0: Wala man lang yung kamananghid. Tuloy-tuloy lamang yung kanisulod sa akong kasing-kasing bastos.
2: Anak!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kaning imong mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko rin din sa gawas na niya! Oh, kagdadlok ko rin mo! Kakita mo! Kamu ha, pare! Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mangkanor!
3: Suka Mangkanor!
2: Wa ko madlok sa kong asawa, tanawa niya mga sanina! Kipanggawasan ako!
3: Go, Mangkanor! Ipaglaban ang mga lalaki!
2: Kanihiyang mga brag, wak nit ipangpintig ko ni Alia!
3: Isunggang Mangkanor, eh!
2: Kanagod, ako yun din yung idolon kay dili ko under!
1: Hoy, Kanor! Ganong gikatag mo na ni mo ko sanina din, ha?
2: Pandamay, ang akong asawa!
4: Hala, si Mangkanor!
2: Darling, gigawas ko na yung mga sanina, darling, kay ako na yung panglabhan. Kay gidanok na magod din dito, naribaho.
1: Hoy, Kanor, palusot pa yun ka, ha? Palayasan ako ni mo din, he?
2: Wala, darling, ay.
1: Oh, anak ba? Pagtarong, ha?
2: Isugagin ako, asaway. Pantas kay batasan, pantas pa yung jagway.
5: Kanor, ang sorto kayo na magkanina, isugag.
2: Hoy! Ay, kamo niya. Siyempre, isog ko, pero mas isog siya. Wala kong tiger, pero na-trainer. Kung si Ander, over ko, sa kahadlop.
6: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba.

iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Time.
1: The MOR Weekly Top 10.
2: Número uno.
3: Número uno.
4: One.
2: Uno.

Available na ang patis nga manamit, Rigna Patis. Rigna Patis. Sud-an mo nga ordinaryo, mangin marimis. Nagapadamol sang manipis, kag nagapabaskog sang lawas mo, nga daw lang kawas. Si nanay, si tatay, toto kag si inday, nagahisugdanay, nga ang Rigna Patis, wala gid sang kaangay. Ang Rigna Patis, ang ginhimo sa primera klase nga anay, kag panos nga tinapay. Rigna Patis, available sa Mental Hospital.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Boy Toltol, no? 32 anyos. Isa ka manog libod sang kulon. Santo, syado ka taas ang sugar level ko. Ambal ka rin sa doktor daw, ma-diabetic ko na ako kasi tao mo. Pero siyang pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana. Ginhambal mo lang niya sa akon sa amigo ko mo. Nabatsagan ko nga dako ganyang epekto sa lawas ko. Kay Santo, sa kada pa-check up ko, taas ang sugar ko. Pero siyang nag-umpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana. Nagnami, pagkikay nga, nagtaas pagkid ang sugar ko, nagdamo pagkid. Nahulat-hulat ko ni ganyan nga maglalawas mo. Parang subton ko kang ilibod man ah. Damo nagabakal ginantang sa sugar mo. Yadi pa makwartahan. Namot may diya ka mga kontagpilaso mo ang kilo sa sugar. So, napamatundan ah. Kaya masyado gid ka epektibo ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.
5: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: I'm going back someday. Come what me, oh, blue bayo.
3: Mutang na ako na usa ka basong mantika ni Slamisa. Tama-tama. Magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Kausan ako itong tamban akong giparep sa silingan.
2: I'm going back someday.
4: Ay, kainit yun sa panahon. Ay, tama-tama na ako din sa balay. Yuhaw man ko eh. Oy, ay isa ka basong tubig. Ani ah, imnon ko ni.
2: Okay, ganda. Okay, ganda.
3: Asa man to kung mantika diri isa ka baso sa lamesa? Naaraman ako itong ibutang. Ano, nawala man? Mga man po nayabo din eh.
4: Kasakit sa konti ah.
3: Pandamay, ang akong ugagan.
4: Kanor, unsa mo itong nasa baso?
3: Ma, mantika to, kay magprito kong tamban. Charan!
4: Ayaw kong charan-charan na ha? Kay nainom na akong sa kabasong mantika. Kabalo ba ka nga, kanapulo ko nagbalik-balik sa CR? Gusto nyo ko ni mo hiluan, kanurang ka.
3: Ma, wala ti kang hiluan. Tama-tama rin po ninong kagmantika sa kabaso para mo-slide.
4: Mo-slide? Kabulo ba ka nga mura nagbubudlot ang almoran na sa siging utok?
3: O gani ma, limpyo na kay kagtinae. Ah, niya pa isa kabasong mantika.

0: nila maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Anong masakit mo sa anway ka pa kagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa ko kagamit sa Maninoy Wonderlana. Nagka-problema ako kahit daw may nagakulap ng itom sa likod sa tangkugo ko. Blaka itom, gin? Sunlog gani ko sa mga amigo kung balin ako, no? Choco na batok o batok na choco? Ambal ko, hulat lang ka mo kayo magamit ko Maninoy Wonderlana. Ba't ipagamit ko din sa Maninoy Wonderlana? Epektibo ka dyan. Kaya ginhaplasan ko ang akong nga liog. Abaw, pila ka minutos lang. Ginuk! Ok sa Maninoy Wonderlana ang akon nga liog. Di kundin dula atong itom-itom, pating liog kun dula man. So wala na ko ga problema kun sunlogon ko nila nga may choco na batok o batok na choco. Wala na kay nga, wala na ko batok, wala na ko tangkugo, wala na man ko liog. Daw ba o ko tulukon mo? Subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko. Hambal nila ko no, Ninja Turtle ko. Haha, perti. Kaya maghambal ko nga sila nga, epektibo gindi ang Maninoy Wonderlana.
0: Dag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.

0: Pre, kita nakak X-Men, pre.
1: Oo, X-Men. Paborito ho ganyan.
0: Ah, naibawa na ni mo, pre, kung unsa ay apelido ni Beast.
1: Ah, apelido ni Beast? Duwa naman. Duwa ay kukubalo, pre, aw.
0: Kuan, quit. Beast, quit.
2: Kabaw! Puwerte!

0: Karyang! Sugatang kakakaroon ha! Maabusin na lang ko kung na aran ako sa tubang balay nyo.
1: Oh, Bang! Ati, okay ha! Sige, ano salak kindalon mo?
0: Ay! Busi na lang!
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kapatid.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, pwede ba kitang maging driver? Para ikaw na magpatakbo ng buhay ko.
2: Nye! Mara!

0: mo pala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Tawagan lang ko kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Sa una, nakasandad ako. Nakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan. Baw na napila sa gid sa pagkasakit. Malilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit siya eh. Dahon-dahon, dahon sa balunggay, kamonsil. Pati apat-apat ganit testingan. Awa ay, yabon magayo. Pero sa nakabati ko na sa Maninoy Wonderland ah. Abaw, pratik-epektibo kay Gagin. Banyusan ko siya. Kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana. Nag-epekto da yun. Naghabok ang akong tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sang doktor. Ati, ipa-utod na lang ng tuhod mo. Di ba katapos naging utod ng tuhod ko? Ati, si gwapo, gwapo ka ng epekto kayo nga. Huwain isang pila sa akong tuhod. Kagin utod na. Eh, din ka muda. Gwapo patulukon. Hipid-hipid tuhod ko. Huwain na mo. Amo nang mahambal ko yan ang Maninoy Wonderland na epektibo, aprobado, garantisado. Porte!
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Pero sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may ara ka mo dira sa kalendaryo?
3: Ano nga klase nga kalendaryo na to?
2: Ang gusto ko kalendaryo nga wala holiday. Parang iyang pagigugma sa akon, wala man pahuway.

0: pati kapan pala sa tawag na ghost?
1: Ghost, sir?
0: Ghost bala? Murto?
1: Nga pati man, sir eh. Eh, sir, nga katamangkot ka man sinahaw?
0: Wala lang, kito mo lang naglisensya ka sa ako nga ma-attend sa lubong sang imo nga tiyo. Nagkadto ding tiyo mo nang ita sa imo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mga nanay, kung sa pamatsyag mo, mahina ang resistensya kag maluya si baby, yari na ang gatas para sa iya. Mapagros Baby Milk Formula. Mapagros Baby Milk Formula. Mangin mapagros kag mabaskog si baby, paagis pag-inom sini. Tungod ang Mapagros Formula, nagikan pa sa gin-mix lang agatas ni Supergirl, Batgirl, Darna kag Jessica. Gani, do may superpowers lang si baby. Malayo sa masakit, kag madasig pa ini siya magdako. Kung gusto mo nga mas dako pa kag mas makusog si baby mo sang sa imo, ipadudo na sa iya ang Mapagros Baby Milk Formula. Available na ini sa Likod Butika.
1: More music. More music. More variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali, taguod talang alay mo si Bordigol, no? Isa ako ka manuglubag sang istasyon sang mga radyo. Sa ati akong istasyon, di ko mamanugin, ha? Di ko mamanugin, nagpa-interview ko di, ha? Ang obra ko, hala ko nalibot bala sa mga barangay-barangay, sa mga kilidalan, kutob sa mga nag-aandar nga radyo na ginapang lubag ko na ginapang silo sa amon sa istasyon. Di ka damaan nga ginalubag na mo naka-emo-argit. Isa ka adlaw to, no? Nakabati ko to sang, Maninoy Wonderlana ko, no? Ipamatian ko kag bawli ko amo ginigurong bulong sa akon nga nabatyag mo kay nga sa sobra kong alibot sa mga barangay kinagat ko sang ido kay tabuan to nga may buto balang ido sang tagbalay nga ginlubagan namon sang radyo drato tambis may sambag mo sa may release bla bug sino ido tuman so nagamit ko isang Maninoy Wonderlana gin banyos ko sa TL ko balang nga kinatan sang ido drato tambis sa may buko-buko sa may buko-buko na sa TL bla. Dira dampi ko kinagat sang ido mo. Maayo kitang epekto kay nga nadula. Nadula ang kinagtan sang ido sa akon nga buko-buko. Sumaylo sa akon nagtang. Amo na ako maglakat ko sumo nagapamulos ako sang tuwalya nga puti. Parang hindi kitaon ang kinagtan sang ido sa akon nagtang nga nagsaylo. Di madamo kay nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Uy, hipos ka mo ha. Hindi ikaw mamanugid nga nagpa-interview ko rin sa inyo ha.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ooh. Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Cheers to cheers!
2: Cheers! Mang Kanor! Bala ba ka nga doon ako ay buongon?
0: Mo ba? Huwag mami na gutana. Ang sanay ka niya. Kalit lang. Kalit lang ka kanahanak.
2: Mang Kanor! Kabala ba ka akong lulo? Nay, gitanom nga, buongon! Dako kayo!
3: Uy! Kung saan ka dyan? Saan ako?
2: Murag drum!
3: Wala ka sa akong lulo! Akong lulo, nagtanong mo gamuti. Among gikot-kot.
0: Mo ba? Unya, usa ka dako gamuti.
3: Dako kayo. Kita mo ng kampana simbahan. Inga na ka dako.
2: Oh, dako agi na yoy.
3: Unya, ikaw, Mang Kanor. So may gama si mong lulo.
0: Wala akong lulo nagbuhi na matong bitin.
2: bitin. Gamay lang kayo lang, Mang Kanor.
3: Lulukay.
0: Oh, lulukay tuod, pero... Maabta na lang kaghapon, di pa niyo makita ng tumoy sa ikog. Sa kataas.
2: Ah, grabe yan ang iyong bitin, oy.
3: Taas na, oy.
2: Atik naman lamang, Kanor.
0: Kabalo mo, ang ulos bitin, tuwa dito sa Babuyan Island. O niya, sa tawi-tawi ang ikog.
2: Di namin mo to ng istorya, ha, Mang Kanor.
3: Binuang mo na.
0: Binuang ba? Sige, sapsapin na iyong buong ulog iyong kamote kay putla na ko na akong bitin.
4: Fully loaded.
5: Pangmaramihan.
4: Salga sa tugtugan.
6: Let's get it on.
4: More sa hapon.

Asabay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. O ang atong sudan karon, naay chop.
1: Wow! Kunsa na siya lit ka ng pork chop?
0: Dili, ketchup.
1: Ana!
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses.

0: yan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Butitoy, taga-probinsya sa Iloilo, kag 24 anyos, isa katawang mahilig sa sounds, sa sound system pato, karamla na, magpaupas gani, kundi itong mga lugar ka pang lakyaw ko na iya, para maglantaw lang sa mga paupas sa mga sound system. Ting style ko, ginadoot, tugid ang dulungan ko sa speaker, kay gusto ko ganun ba't ako doon, ano katunog, kagano kakusog ang mga sound system nga na. Ting sa sobra ko nga doot sa dulungan ko, baw nagbungol ako. Bisan singgitan ko sa balay, kag sa mga kilala ko, hindi na ko kabati, bisan busina sa jeep. Kaya nabisan sirena sang ambulansya, ay hindi na ko kumbati. Why? Nagkikumimbatian. Pero may nagrekomendar sa akon sa bulong, Maninoy Wonderlana. Ang nagrekomendar na sa akon si DJ Darcy. Ang bali ako no, patuluan ko akong dulungan sa Maninoy Wonderlana. Bahusto, epektibo ginman. Kay pagpatulo ko pa lang, after mga isa kadlaw, may patukaranay naman to sa sound system dito nga banwa to. Away na ko kagadto, ay nako tiyaga pang lakya ko din. Kaya nga, sad ano kalayo ang paupas. Sa balay pa lang, bati una, shadow ka anting sa akong kapamatinan. May paupas sa kabatuan. Ah, why na ako nagkakadto kay Bation man? Sa kalinog, magpaupas to. Why na ako nagkakadto? Bation, sublay mo. Pati na yung mga radyo nga gagmay kahunini. Batian ko na. Tunog-tunog. Grabe kanting sa akong pamatinaan tungod sa Maninoy Wonderlana. Bisa mga chismis ka na sa Piyak Balay na. Batian ko na ya. Kung gabi, alas istorya ang mga tao. Ah, hindi ko nakatulog kay puro lang istorya kag rinahon. Batian ko ah. Gagsirina mo lang mo. May taghol sang ido. May huni isang sirum-sirum. Amo na nga daw mga tatlo nakatuig subong. Why pagikuya tinulugan? Ha? Pero tigi di epektoy kay nga ah. Ah, tanan batian mo mo. Pati kinahambal ni Pinoy ah. Why na kasalbar sa akon? Pati itong inawayan ni Chris Aquino kag ni Herbert Bautista. Balaan ko to. Batian ko to istoryanay nila. Tibatian ko na tanan. Pati kinahambal ni Barack Obama. Ay balaan ko mo. Di mo nang mahambal ko nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Rekomendado, aprobado, sigurado.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Mix of rock. Pareko amo si Mix of rock.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
3: Okay lang. Linya ng mga taong kunwari, hindi nasasaktan.
4: Hugot pa more!

0: Uy, pal.
1: Galing ako din sa asawa ko.
0: Oh.
1: Taba na kasi nag-horseback riding siya. Nabawasan ng 15 kilograms.
0: Wow! Eh, di ang payat na ng misis mo.
1: Hindi din. Yung kabayo yung pumayat eh.
2: Mix of rock. Mix of rock. Mix of rock.

0: dress in style and fashion. Magsuksok sang pantalon nga wala nagakadula sa uso. Pag-pag jeans, paggutok, pagganot jeans. Pag-pag jeans, ang pantalon nga pwede sa mga malaba o kun malipot nga mga tiil. Igo man ini sa mga dalagko o kun maniwang nga mga paa. Pag-pag jeans, pwede man sa mga tatlo paa o kung tatlo tiil nga mga tawo. May special edition man para sa pantalon sang octopus. Kung sa diin, walo ang suluokan sang iya mga gaway o kung tentacles. Pag-pag jeans, pag-gutok, pag-ganot jeans. Stylish, elegant, and affordable. Pwede mabakal sa dalumduta.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Lito, kabalo ko ngayon ko maging master aning in English ba? Unsa English ana ang punuan?
1: Ang English sa punuan, wood.
2: Ingon sa mong teacher kay tre.
1: Aw, kung tolo.
2: Ana.
3: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling. Take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sang way ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Sang way po ko nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Ang sa una, ang launod ko na blaga kurog-kurog ko. Dugit, matang din nervyos na ano klase balatian ang kurog lang. Maghigdaan ako nga, babe, ba, pero tingag ka kurog-kurog lawas mo. Unod ba nga, uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo. Pero sa pagkabati ko na sa Maninoy Wonderlana, nagtumara ko. Bawo, kadali sa epektuya kay 5 seconds pa lang ha. Isipon nyo, 5 seconds pa lang, nag-epekto siya dayon. Sa una, nagkakurog-kurog ako, pero subong, na-paralyze ako. Ha? Bilog ko nga lawas, hindi ko na maulag. Amo na, tawa, tama na katawa, eh, tama na ka... linong sa ako nga pag ginawi kay nga kigda na lang ko subong ang bilog ko nga lawas steady na lang steady na ha kigda na lang ko ulo ko lang na pwede mahulag o ga oo tanaw magliki sto likis wala magtango-tango amo na lang na kayo kay moon kay nga na-paralyze na ang bilog ko nga lawas kaya mo na mahambal ko epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula na yun tong kurong-kurong ko.
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: My Only Radio plays more.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Hugot pa more!
2: Manang, mapait ba itong benta niyong ampalaya?
3: Oo, pero gusto mo ba ng mas mapait? Bilhin mo na lang yung love life ko. Napakapait!
2: Hugot pa more!
4: More sa kape!
5: My only radio.
6: More Sakabi Express.
4: More Sakabi Express.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Da kami ng Ilocano, managbabain. Ngumno na kainom kami. Ay na, mangibabain.
2: Nye!
3: Mara!

0: Jaws.
1: Bulag na ta, Kanor. Biyaan ta na gyud ka. Muli na ko sa amo, ah. Mato ko sa akong tatay.
2: Oh, sige. Pauli sa imong ginikanan nga mo'y nagpadako sa imong kabukugan. O biyae ka ning tao nga mo'y nagpadako sa imong tiyan.
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big.

0: Oh, Brad, ka namin sa paningkaysing kay magayuhom-yuhom ka. Anong natabo man?
1: Ah, wala, Brad. Ah. Nagdamgo lang ko kagabi nga kung nag-upod na dua. Naglagaw-lagaw, Blabre.
0: Oh, gali. Ti, anong inayuhom-yuhom? Unda kay ti, nag-upod-upod na talagaw-lagaw. Ti, barkadahay man ta, pre.
1: Ah, wala, pre. Ah, do, na, namian ako, Blabre, kido. Nakilig ko, pre.
0: Aba, purte.
2: Back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More Sa Gabi Express.
3: More Sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

three. Come on, girl.

0: Di mo ba na maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Sa una, isang wipe ako gagamit sa Maninoy Wonderlana. Daw nahuhiya mong ko tanin niya balon sa inyo, no? Pero nabulayan ko mangihi. Ha? Hapdos ko mangihi ko. Kadoga tulo-tulo lang na bla. Pero why man ko tulo, ha? Pero kung mangihi ko muna, doga tulo-tulo lang bla. Pero sa pagkabati ko na isang Maninoy Wonderlana, kinahuya man kong panoktor mo. Itestingan ko, anay, parang mabalaan ko anong epekto ya, eh. Pag tumar ko sa Maninoy Wonderlana, dami nyo ng tabo. Why pilahan ganit ko oras to? Ay, sulhay na pangihi ko, daw hindi na kong budayan gani mo. Kaysa ilong ko na siya gagi, hindi na ko makinanglan magbukas siper ko. Mula na, medyo logwan tahon mo lang ang baho niya, pero itawahay na mangihi ko. Kumpara mo sa notong kabudlay, mahapdos kong mangihi ka. So mga tawahay nagit sa ilong ko na gagi mo. Di ka mo man, magamit mga musang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah.

I'll be the one if you want me to.

0: Hugot pa more!
1: Ate, pabili naman ng kape, yung matapang, yung kaya akong ipaglaban.
2: Hugot pa more!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Hi, ako si Perper, third year student sa UP, kung unhan patyo. Kung teenager, kaga problema, kagit sa punggod, di ba lano? Ako bala natubuan ako sa punggod sa huya ko pila kabilog, di daw nahuya mo kay syempre, ang kutis ko permi lang daw nag-oily na bala. Napatian ko na yung Maninoy Wonderlana sa MOR, so nagpangita man ko kung na diin makakuha sina, kaga ginatagan ako sa friend ko. Gin-apply ko siya sa akong naguya kung gabi before ko magtulog. Pagkaaga, da siglang naging epekto ya. As in, effective kid siya. Kaya nga, sang why pa ko magamit sa Maninoy Wonderlana? Ang punggod ko siguro mga lima lang kabilog sa guya ko. Pagkaaga, pagbugta ko ng espiyo ko, ay aboverdi! Sa ako na guya, wala na. Wala na. Wala na tubuan ng punggod. Kaya puro na lang punggod na nagtubo nga naglapta sa bilog ko nga guya. Asta nga akong ulo, akong nga butkon. Ganito ko nga siya dapa-dapa ako may mga punggod. So puno na sang punggod ang bilog ko nga lawas. So balance na siya, no? Hindi na sa una ya, sa butkon ko, tauhay, kanami isang kutis, flawless. Ang guya ko yung punggod doon. Pero so, bilog ko nga lawas, as in, kuha na gid siya, nalatom ng lawas ko sang punggod, no? So, manami gid siya. Kaya daw, hindi na siya kambang, hindi na siya pala kasawalan. Tawon nga daw, sa guya mo yung may punggod, tapos iba mo nga lawas kanami. Kaya so, subong yung kanami, nag-iaray, puro na lang gid siya punggod, bilog ko nga lawas. Hambal ganit sang friend ko, ay, perper na ano ka? Daw punggod ka nga gitubuan sa tao. Kadlaw gani ko. Hambal ko, hindi ah. Epekto niya sa Maninoy Wonderlana. Gingamit ko. Bulong sa akong nga punggod. So, epektibo, sigurado, aprobado. Maninoy Wonderlana. The best!
0: Dag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bless!
3: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Miss, babili nga ng isda.
3: Sige ho, titimbangin ko lang po para sigurado tayo.
4: Hindi na! Tinimbang ko na yan! Pero kulang! Kulang! Dahil mas matimbang pa trabaho niya kumpara sa pagmamahal niya sa akin!
0: Hugot pa more!
5: More music on my only radio now.
6: More sa gabi, Express.

0: ang birada, nadlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Giant makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, mga brother, dugay pa, wapa tong amo, wapa yung meeting.
3: Dami na pa, misig hulap din eh, wala niya mo na po tamong amo. Pandamay, pandamay, pindihon akong lakaw, Ford Park. Wapagin si Busing, dugay kayo, magpatawag meeting niya, dugay kay Mabot.
4: Ingon-ingon, pagin siya ng alas 3 sharp, wala pa man, naging siya din eh.
5: Mugin akong kalagutan ni Bus ba?
2: Ah, relax lang mo. Mugin ang kalagutan po na ako sa tong amo, magpatawag-tawag ang meeting. Mag-ingon-ingon nga, don't be late, kunya mo na'y malate. Mamasangin na sa tong, anay karabaw, mitabok mo ng nalate na phone. Mo na hindi ko ganahan mo at inatinunta ni meeting ha. So, nagsaligyo na siya, kasi ang atong amo. Sunod, di na dyan kumuapil na niyang meeting. Di na dyan kumuapil. Di na dyan.
6: Nangadlaw, apasensya na kay mo ha, kay natatrapik dyan ko. O, Mang Kanor, anong mura magkagnalain nga nadugay ko?
2: Gani, boss. Bisa pag-unyang gabi, ipakamabot. Magpaabot with me. Kaya mag-meeting ko siya, boss. Ikaw ko na nga mong amo, di ba, boss? Okay kay ka, boss.
6: O sa maning nadawat akong nga text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kay kumakaabot. Nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting nato.
2: Ha? Wala ko naging una na, boss, sir. Ang naging una na, ang nag-text. Dali ako. Napagod ka na dumog sa kuha. Ang kadawat mo guna ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip. Ako ilang tripan. Wala ko naging una na, boss. Okay, kay ka, boss.
7: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
8: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: still.
1: More timeless memories on MOR Classics.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Benji alias Boy Tingig ng Gapiyo na sa may dalam sang Forbes Bridge pula. Astig kuya, ang akong dalam sa malay swimming pool sa kamanyo da. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akong height duwak bilog. Wala mo may diferensya ng piya kong atiel. Ito kong maglakat ganin ko duwak akong height. Mayara 5'3", mayara 5'4", 5'3", 5'4", huwag nakat ko 5'3", 5'4", 5'3", 5'4". Pero pagkabate ko na isang Maninoy Wonderland ha, intestingan ko, mapiktibo, gitman, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong tiil. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayog din ang epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderland na sa akong tiil, nang tupong na. Tag isa kadangaw na lang nabilin, ganit tupong na subong tiil ko. At yung mahambal ko lang, epektibo, gindi ay ang Maninoy Wonderland na. Tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah! Mas aguruge!
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila sound.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
3: From the year 2000.
6: MOR.
3: Classic. The 90s.
6: The
3: 90s. The
6: 80s.
3: The 80s. To the groovy 70s.
6: 70s.
3: MOR.
6: Classic.
7: Remember this golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
6: Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
9: My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Nang arawan, maningil na saan ni. Pandamay, wara ba kuwarta karon?
1: Kanor, naamalagi naningil din ha. Wala pa din na ni mugi impasan.
0: Daling, ayaw sabangan na ako. Ina nga wala ko. Sige na, atwa sa gawas.
1: Sa muka, gidaling tawhana, uy. Madamay mang punta ni mo.
2: Maningil kong utang ni Kanor.
1: Ay, hala, milakaw ya si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya miad toog? Wala po ko nasayod kung kanusa siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, iapilag yung tiil. Klaro ko yung tiil, Dreo. Migimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo bayan?
0: Madami, nasakpan yung ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan. Ipiton ta ka din sa putahan na niya.
0: Okay, may ipito. May ipito. Ito, lang ko na putahan na niya.
1: Okay!
0: Madami, naigo nga kong asawa.
3: It's throwback all the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics.
4: More music.
3: MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila style.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
3: From the year 2000.
4: MOR.
3: Classics. The 90s.
4: The
3: 80s.
4: The
3: 80s. To the groovy 70s.
4: MOR.
3: Classics.
7: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
4: Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
4: My only radio.

0: Dong, ay na paglangay-langay, Dong B. Pagkuha naglisensya dito, B. Gaya kikag ulo ba? Ano man di, ay. Alang, you drive me crazy. Ay. Ana.
1: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay ako glisiton nga, isaman ka magapamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko lang ginawa. Maayo lang kayong upon namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Agit tagaan ako, kagit haplosan kong akon ilong. Masyado kaipiktibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kagpati ang akon ilong nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga pagginawa. Gani, ako ganda ng akon nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah!
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, darling, dira na lang ta manginkod para dool na ta sa bintana.
1: Ah, sige, dinhin na lang ta.
3: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
2: Oh, kanilang ako adong. Kaning labi na inyong kare-kare?
3: Yes, sir. Mao na mong bestseller, diri.
1: Ah, Kanor, kana na lang po dako ah.
2: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare, hindi duha ka rice. Makapinagpagdali daw.
4: Lagi, uy, niya magukul pa ta sa ato ang meeting taod-taod ba. Waiter!
3: Hi, ma'am!
4: Ay, hello!
5: Ay, kare-kare, duha! Para sa mua!
4: Oh, okay na, kana lang.
3: Yes, ma'am!
5: Sige na lang ko na kayo, marang kadali, dyan ka! Mapak, ganyang itiraw minyo ron ba?
3: Hi, ma'am! Mabuhay! Here's your order! Duha ka kare-kare!
5: Okay, thank you!
4: Thank you!
2: Kadali lang. Darling! Anong nauna man na sila ang hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
4: Kanor, sagdiin na lang gud na sila, magpaabot na lang ta.
2: Sili na pwede. Igutom na ko. Waiter, tayo na ko. Waiter!
3: Yes, sir. Is there any problem?
2: Gusto ka matanggal sa trabaho? Anong nauna man nag-order ang kare-kare nila? Nga kami may nauna gabot nila. Di ba dapat first come, first serve na?
4: Kanor, sagdiin na lang lagi na. Ikaw ba?
3: Sir, kuan mo, good sir.
2: Ayaw, sir, kuan ko. Gusto ka din na kamarinyo, dire.
4: Excuse me. Ano sa problema?
2: Dile, magod, madam. Ganun ka mo may unang isirban, kami may unang nabot, dire.
4: Kanor, tanawa. Ulaw na kayo, oh. Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ilaha.
2: Dile, na kumorder na. Kinsa mo rin na siya.
3: Sir, mamugod ng tag-iya, dire, sir.
4: Sige, sir. Inyuhan na lang na, sir. Walay problema.
2: Madam, dili na, madam. Kamuna ikaw na na kay...
4: Waiter, ihatag na siya. Ihatag na lang
3: sir,
4: na.
3: Sir, dili.
2: Kami lang kagayon. Ipat mauna, mga babae. Why you care, Peter?
3: Sir, muha na lang.
2: Dahil amos ang kare-kare sa gunaw.
6: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Impanada mo, be! Tubog-tubog mo, Noy! Kalingking mo, madam! Basta daraga, may pasubra! Basta gurang, may dugang! Basta manos, may bonus! Barakala ka mo!
1: Uy, pala eh! Aram mo yan sa tiyo. Ano? Dawa arag yan saan, ayaw na ka sa yupi kinalasal.
2: Kaliguan!
3: Ata! Matibay mo pala si tiyo, ano?
2: Nampak.
3: Uy, gunwa! Nag-iskwila sa yupi kinalasal. Unuran course pala eh.
1: Warakon pala eh. Nag-atinda man yung kalingking, impanada, tubog-tubog.
3: Oo, oh, pag ako, nag-iskwila. Yato pala nagdidilin siya.
4: M.O.R. For life!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Paano mo mapamatud-an nga epektibo gin man ang Maninoy Wonderlana?
2: Ay, ako na mapamatud-an, sir, kaya sa 2006, nagbalatian pa ako mo. Pero sa nag-umpisa ko gamit sa Maninoy Wonderlana, ha? Ang natabuan mo ni sir ko no, sir, ang Maninoy Wonderlana, kagang ako masakit, nag-away. Oo, masandukot nga inaway ko no sa Maninoy Wonderlana, kagang sa ako masakit. Sa sobra nilang nga inaway nga doa, gintawagan sila ka pulis. Pagtawag sa pulis, gindakop sila nga doa, kagin piso. Pag piso sila nga doa, why na sila kagwa sa subong? E 2006 pa to, 2013 na subong mo. Why na gikabalik ang masakit ko? Kaya dito na siya sa sulod siyang prisuhan. Nga why na ginagbalik? Di, ang mapamatuod siya na iya. Amo na eh, kita ko subong, okay, gikuya kay nga. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Kani kamo man magamit makamusang Maninoy Wonderlana. Aprobado, sigurado.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Sige, bye-bye. Good night. Mwah!
0: Shh! Hey!
2: Pa!
0: Pa-night-night-night-night pa ka niyang kanahanda ka? Kisa nagataganing stop toy? Kisa!
2: Pang kaning...
0: Kisa nagataganing stop toy? Bata pa gani ka? Magdawat-dawat na kaging stop toy? Kisa nagataganing? Tubag ako! Kisa!
2: Ako nga pa!
0: Uyap! Ayaw sa paguyab-uyab kay bata pa ka. Unya karon. Nagdawat-dawat kang stop toy. Ha? Iulay ni. Iulay ni.
2: Bang, sayang ka ayo. Mahalon ba yan ang stop toy?
0: Mahalon? Wako'y labot. Ngunit style sa mga laki hatag-hatag stop toy para makuha ang imong loob. Pagkahumanong sa pailaing kwao nila, maimpas ka kanugayan. Iulay ni. Iulay ng stop toy.
2: O, sige pa. Iulay na lang nako ni.
0: Mayo.
2: Nya pang, giapilan man ni Cash. Iuli po na ako ni Cash.
0: Ah, mau ba? Nanikas na. Anak, okay na na. Prince-prince na sa mo. Ayaw lang sagot pagsiriso. Okay na na mo dawat ka ni mga staff toy. Kay, may nalang na kayo display sa itong divider kay gikapoy na ko ng sunoy ng alkansya diya. Normalis na po na bagong teddy bear. Sabot ka, okay? Ayaw na yun ni Cash. Mahiram ako niya, be.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Kuya Simo, ya abi mo lang nakitaan ta ka, may ginakiss-kiss kitong babae, ka gina-holding hands, holding hands, ano ginatunto mo ko?
1: Ah, pag inahano mo eh, mo yung ginatunto man, wala ta kaya ginatunto ah, pangpamati ka, ariho. Atong babae nga nakita mo, nga ginasiling mo ka, holding hands ko,
0: oh, ano?
1: Kaginkisan ko.
0: Oh, ano?
1: Amo to yung ginatunto ko, hindi ikaw.
0: Ay, aba, perte!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Sang wala pa ko bala mag-inom sang Maninoy Wonderlana? Klain ibla sa matsyag ko. Grabe nga takay sa maingring ko mo. Agaog to hapon, gasakit ka dyan maingring ko. Pati magabi bago magtulog, sakit man sa gyapon pati sa pagdamgo ko. Sang nag-inom ko sa Maninoy Wonderlana, puwerte gyud ang iya epekto sa akon, pre. Dula maingring ko. Subong may pulana, may orange, may yellow, may ara pa gani, pre, social. May pusha.
2: Pusha? Spell pusha, be?
1: Ang... Pwede, raid na lang. R-A-D. Raid.
0: Tag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Mas aguro gid.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila style.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
4: From the year 2000.
7: MOR. Classic.
4: The 90s.
7: The 90s.
4: The 80s.
7: The 80s.
4: To the groovy 70s.
7: 70s.
4: MOR.
7: Classic.
8: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
7: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
7: My only radio.

0: Kabalo ka dong, murag yung tagkatong story ni Juan Tamadong ba? Si Juan Tamad? Kunwari, ako si Juan Tamad, tapos ikaw ang bayabas. Tapos gahulat ko nimo nga mahulog sa ako, anay. Anay!
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kana man ni kay friend request day. Ni sa dining may lado ta ba? Di ka kay magpaad. Wa mo siya kailan ni bro. Kani mga lalaki ay na mo sige paad ya. Kani mga checks na ko iya sa kong Facebook. Sa buka niya kong darling si panawag. Di, dito ka tumagod. Bahala ka niya. Ta, nawa na lagi. Padayin kong anda ni mga. Uy, naigwapa. I-add ka na yun. Sa buka gini akong darling sa iyong panawag. Istorbo kayo kabalong nga Facebook ta. Di ganti ka tumagun ba? Sa buka gini, tumagun na lang ako. Kaniharap ba gundi? Hello? Hello, darling?
2: Hello, Kanor!
0: Hello, darling? Chape ka, chape. Di ka ti ka madugog, chape.
2: Hello?
0: Darling, chape di kayo. Chabe, chabe. Chape di kayo ka. Di ka madugog.
2: Hello? Kani? Madugog na ko ni mo?
0: Hello, darling. Chape jo, day jo, di ka madugog. Chape jo kayo.
2: Hello, Kanor. Mamunta na lang ko ba ang saysay si mong waistline o saysay si mong tiin, ina ako sa mall. Paligtan takay sapatos o pantalon.
0: Naulian na. Nawala na ang need spot. Klaro na kayo. Tinaw kay signal, darling. Mau ba? Palitan na kunin mo. Darling, ang akong size sa tiin, size 9, ang akong size sa waistline, 33.
2: Hello, Kanor. Chape ka.
0: Darling, ako, kana, maklaro na nimo. Ang akong ingon, akong size sa TL, size 9, akong waistline 23.
2: Chape, yung kay Kanor!
0: Darling, ang akong ingon, palitin kong sapatos ka tong size 9.
2: Ha?
0: O niya, ang pantalon size 33.
2: Chape, lagi ka! Ayaw na lang, oy! Hindi na ako mapalit, uling na lang ko. Bye!
0: Darling!
3: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Noy, nakapwesto na dyan. Mamili ka na sana.
1: Aw, ano man ang pahit mo ni Pal? Dai man baga kipilian dignita, puro baga inituyo.
0: Awino, magpili ka na sana kung ikamakaon o dae.
2: The year is 1961, and this song is number one.

0: Uy, yung babae niya nagpaparas ng taxi. Adulukan ko be. Uy, ala, nano ni? Nawala man ni siya bayo. Gahublas man ni.
1: Din ka, ma'am?
2: Pwede mo kadulong sa hotel? Dali lang. Nga ginatulok ng gig ko. May pagnanasa ka sakon?
1: Wala, ma'am. Aga libog lang ang ulo ko kung di mo gibutang imong inuplite.
3: Abaw! Puwerte!
4: The year is 1969 and this song is number one.

0: mo ba maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Maggamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kung si Tuto Kamalagko, 23 ang edad. Akong motto in life, die now, pay later. Sang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana, agin na sunlo ko sang akon nga mga upo sa obra, nga mudlo ko no akon mata. Itsura ko kuno daw owl. So nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong. Pero wagin, mudlo mangyapon akon mata. Yan isang akong pagkabatin isang Maninoy Wonderlana. Amo ni ang ginbanyos ko sa akong mata. Para nga daw magkipot-kipot man be. Maway pagkinikilabutan isang kasimana. Batsagan ko na dayo ng epekto. Sa adlaw-adlaw ka nga pamanyos. Way ganit isahan kasimana mo. Nagpirot dayo ng akong mata. Way na siya gamudlo. Amo na ganit akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan kakipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Ganit, ako ganang ako nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyado gika-epektibo. Kamuman, manggamit man kamo sang Maninoy Wonderlana. Amola na, madamo gid nga salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito
4: More classics.
5: MOR Classics on My Only Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Uy, kita ato.
3: Oh, kita ko.
2: Si Mang Kanor. Giangkas na iyang darling.
3: Si darling. Dito niya darling. Kailan ko siya darling.
2: Bakara mga draway.
3: Ah, kahamis ang pa ato.
2: Bulaw mang buhok. Di iatong darling. Nakalugay lang.
3: Dili, uy. Kasiksi atong iyang angkas. Dito niya darling.
2: Iya lagi tong darling lagi. Makiglalis pa mga anak ko, uy.
3: Dili lagi. Lahir tong giangkas si Mang Kanor.
1: Kanor, ikarga na ng mga gulay sa tricycad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Tarunga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Dagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor!
4: Uy, Mang Kanor! Oh, kani,
2: pagkakas.
4: Ang matanaw na to ni.
0: Paring Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Talig kisikat na kahe ka. Mulabay-labay lang kasama. Di na ka man agad.
0: Oh, Tisa, usay nilabay.
3: Hoy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Nakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy! Usay sabay.
0: Ah, pandamay, di ba ito, hanan eh.
3: Pero, dunan ako, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Dili lagi, alagi tong darling lagi. Naka-short pa mang ganit to.
3: Dili lagi, dito niya, darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon, te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At kisa, darling, mo ito, maka...
1: Kanor, asa kami ato gahapon sa buntag, og kinsay mo ang kuyog?
0: Ah, darling, wala ko'y giangkas, darling. Umbaya ko ni mo sa'yo kung mamatake, mag-jogging ko.
3: Naman ay jogging ang magsakig motor. O niya, naman doon kayo angkas nga sexy. Kanor!
1: Kanor, sinood na ilang ipang sulte?
0: Darling, ako itong igagaw, mihisa ko ah. Igagaw lagi na ko ito.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi ito yung angkas. Dili yan, darling.
2: Sos, pildihan ako. Ibigyan ako itong iyatong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to ha?
0: Agad, darling. Wala lang.
1: Isoon kami.
0: Agad, darling. Kasi mga tawa na ba na blahay tayo.

0: na ako maging valedictorian.
1: Eh, ba't nasabi mo naman, anak?
0: Eh, kasi kanina sa klase namin, tinuro yung valedictorian. Eh, katabi ko lang.
2: Abaw! Puwerte!
3: This is MOR Classics.
4: Classic Oldies.

0: maintindihan ang imo ginabatyag, magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kugli si Pidring Jr., isa ka auxiliary police, 46 anyos na may asawa man. Kung mga sa initan, permi kami nagatrabaho, kita ko nyo man ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon, na-expose kaya sa mga lugar lang nga mainit ang sila sa adlaw sa tunga dalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, dari sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Itubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kikitaon ko siya nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Ako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana kay gina-applyan ko tani bala para nga masaraman na lang nga do kaya itom sa akon kay ti, syempre alaw-adlaw ka sa initan mo. Nakuha tani nga lap-up ko. Namig isang epekto kay nga naglapta nga lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko, bilog ko nagid nga guya ni ho, hasta di sa liog ko, puro na lang lap-up. Tinagputi ako. Pati ning kilay ko kagang biguti ko nga gamay bala. Nagputi man. Salaan na gani ko sa mga upod ko nga. Nagano ko, nag-Amerikano ko nuko, nag-istiso ko mo. Ang nami pagkip kay nga ah, ulit naglabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog, hasta nga drina sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa alap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may alap-up na. So, madamo kayong salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gadya kayo. The best gadya ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah.
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang mukha mo parang Barbie. Barbecue.